0: Revival prayer ministry ni mo woni na ho
1: amen
0: na ni am mon pai ni man da
1: yes
0: uda ni o ma be fo wachi
1: yes
0: kasa na jim.

Awari ane di awari o. Aye funu no entumi ma. Sira wadi nyankopo adome de ma wena no pay. Sa akonya edi nyinse na wadi ma obi. Akonya yede wo wadi ma obi. Akonya edi tukwan wadi ma obi. Akonya edi pesika wadi ma obi. Akonya edi peyedie wadi ma obi. Sika ne gwete aye wadi nyankopo de a. Orinda ma ho dini tumi a yedi di ye. Awurade ma osa kwanya ni bi ena no pan so. Obi pa kwanya no atoa ni school so. Nanso boafo ni ho. Awurade ma osa kwanya no. Awurade ma osa kwanya no. Awurade ma osa kwanya no. Ya ban den den.

0: diye
1: amadom
0: bibia wo mu bisa traffic ne chia ye make sure bibia be dodge afa enyum no so diye be be na ko friendly service and fearless nina eso mi sad so me sia ma nemu me kan chu bia wo be ko konsa diye emia
1: se bibia bi
0: bibia bibia chimade wa sapa efa so
1: e ti sia me
0: ma